Lenyang kuna badinan samda nidarang gandu zinam tunga lensin dinang nga zin sorong sa china namshi tukshu kange udag nuga namshi ngondan de chita jing hong huna derang adu ni derang shetri war derang rim sorong shang ching ga derlam tang shing ghe gong hu ar martul khanang ga sakil kang mong zga yang charim zang zim tang sa china ng kacha sa cha zan tukla nam tong wa tang shin mong a tang dinang niyang silang ga sa cha mong cha azga tang sukhir ga sa cha mong cha azga sonub ga khar shug tang solu ga sa cha mong cha azga Sobshinga sacha mga cha zi tang yu shu tang golo ko sakil ka mga zi yang charib sam sim tang yana charib zhang zin bab jir sego ka. Sorunga shang ching ga sakil ga zhan tang la anam tang wa tang yana shin mga jiri. Na dorgung rgung mu gu waran de yang silinga sakil mga cha zi tang, sohir ga sacha mga cha zi tang, sobshinga sakil mga cha zi tang, gung ho ga sakil mga cha zi. Atani sonub ga sakil mga cha zi ga shin mga tang, di han chik ga ta charib sam sim bab jir gu na mga nam shing hon dao ka.

Tanan sam dani darang ge nab zilam tun ge len tsin din nga tsi lam ge ni tsila nyam ge chita ju lam ge ni tsik la khani jalam tika ge pian tong sulun ge war ge lam dum su su na nayang lam di go sa tam bu ge nang tsil kang mung suk chile ge chani chile tong chi ge ja ja chi jar ge ka mal zib jar ang ab chen anu sa su tong chile tong chi den ja chi tam ba ka mal den jar ani ka sa bil na nu sa tsig Jalir tong chik dhanjaa jigsim ka malab dhanjaa nhanu gu saatsig tang Jalir tong chik dhanjaa simchi sukhchi ka malab dhanjaa ranyi kar zangaa nhanu gu saatsig Jalir tong chik dhanjaa simchi sukhchi ka malab dhanjaa ranyi kar zangaa nhanu gu saatsig tang Jalir tong chik dhanjaa ngabchi ka malab tigbjaa ra dhanjaa nhanu gu saatsig Jalir tong chik dhanjaa ngabchi ngakchi ka malab tigbjaa ranyi kha nhanu gu saatsig tang Jalir tong chik dhanjaa ribchi kuni ka malab ngabchi nhanu gu saatsig Tang dida tangi lam ligu saatam waka Tisu kashani na nishtung nishtikar dargawa ga tse tigni nguf tsamda tingi dabchigni ga tse wadin rukhu madhubka. Jalam tika ga salang tang shtungurkur rigmu war ka kapshuk lamdum soso nayang lamdigo satamu ga nang tsil kamung zik wchele ga chani wchele shtung chik wjabja rupchi shir nga wchele shtung chik wjabja chi shir tig wchele shtung chik wjabja ngabchi ngak chik wchele shtung chik wjabja ngabchi ngak sim ga wan sim soso tang dada tingi ang lamdigo satamu ga Tisuk chani nirtung nirtik gadab chigni ga tsisim chi sukh chig warta mandibk. Jalam tika ga chabjadang rigmu warka lamdum soso denjag. Jalam tika ga kongkho tang sachin samka tsaka ga warka lamdum danayang chig labun ligo sana da tamu krab chiga chani v denjag re. Jalam tika ga tsaka tang na kormo ga warka lamdum danayang lam ligo sa tamu ka. Nan dribing ga la khani ardab chiba ga tsip chongar go mandibka.

Yalum tiktik tinga ge telin ka tang banchin kang de ge war ke lam dum so so de injil ge yalum tiktik tinga ge zur ge ra war tang ta wrak chig de ge war ke lam dum so so na yang lam li go san nan ta mu ge nang sil ka mu zo ka tap che ge chani pa cher de injil ge yalum tiktik chig chi ge ta chu lam dum da na yang lam li go sa ta mu ka ti su ge chani ni tong ye tik da che wa ge se sim che so chi war

0: 야녕니비 뚜꾸총총소 다타치적거 산지능진반던기나 나총시비가 체크 체득고리기 요노가 찬충원이와 티바 가르치리 리드나치 티바 가르치 크스클럼 덥질이 됐더니 나스템 시중 가르충 어중라스과 망아즈가 년즈그리 나 두고 총총 시토나 영 디진데 티바 가르치라 년거요니 영 티바 가르치는 시급급매미 두고 총총에 시급 망질 다나 포부터지 마리와즈요노 다크 머리리글그나 카파티요크리 다나 파마 탐치케 영스카츠그라 오브자 만자마 됐더니 하랑거 워트크 흐탐 마스치긴 주안탕데 나초 년땅 영나다 강롱글람니 랑이 나초 거나 나치 나충시비가 찌크 티바 가르치크스컬럼니 땅나초파 리 대릉진한 티바 가르치크는 아친 거른 소무그 탑실리노가 나흠 니룩자피 제시세고노 아친 데스티엔주이 조코총총 상마게잉 아친 거른 소무그 나흠 치시세크 츠크냠제리나 조코 담지근 고은지 와슴데 이꾸즈기 녜니 영삼지 이꾸즈기 땅이 나흠 디능나 나치 히고노 구고노가 니일그라 탑샤 차즈기 조크요크 디시와 삼지 이꾸즈기 통고
1: Tengu, tengu zga. Sacha zna argyau zg yotsg. Argyau ndi wu zg otsg. Argyau g wot da, kirsang a tiz gono tida manda gyo, shonjo gai, manda shonzg. Nyantzg zga, argyau g wog tita shoni gyo gori hkabde. Qay lorji ga tiz no, sanjog g donjog yi. Argyau g wot tanga lungi. Shala yodish kabde. Джимузган чихсэрнгаз үнгэ. Аргяуг өөг күг хнинг авлангтанг чэрсэнс. Тэнэ аргяуг өө вэмбүг лүгэ шэра аранг юэн жүү матава. Аргяуг сэнг тэгэргэбна жүгмүүз гону динэнгэ гэнэ ранжу жидэтанс. А тэнэ янг аргяуг сэнга чэмцэз гоц. Чэмцэн дэва сэнга мауэ гэнэ мэнэ мэц. Tanin dewa sanga shimu ga nyanga dishkil zimbo kosg. Wamu dishkil manda gyao chalin ganjo gori shkamde, hargyao sanga waga wembo ga yang, hargyao sanga dishon tangi gyogo nu, hrkavlaanje hargani, hrkavlaanje margani damuz gyanz. Yanara wembo di wamu dishkila ndazizg.
2: Aji dishkil, dishon tangi ga yuwan gyori.
1: Asi? Tang maa zi gab shet zik. Tani ta wamu tishkil ka yang ama ton ta dhugu ta chizga ni na zi tino. Wamu tishkil ka ama aga sem zi ga mwush mwush kiga tanga nuli. Ahaw na ngak chib chikma chu maa chiga. Chi manda di wad nik chub tani ngush mwush kiga tanga. Chu ar chiga. Da zi tino. Wamu ga. Nga mar chiga. Nga shong tar guh chigma nyung. Ni manda di war gara tanga chiga ra chigma nyung. Tazi ama shanu. Wamu tishkil ka ama ga yang shenang kuri wamu.
2: Oh, shaga ta marchigna. Ngi nga shimochi kuri anjo gandu wadi nga zog shise na zikmar. Kyo ngoma marchigna. Kyo zhigitang chirgna da chi chingra masu da kyo yinka arzate la songa. Kirge sacha gangzna wako chi daig zikhi uko da.
1: Tazi zik. Tani shi na hka. Wamu tishkil chalden gongyo gori hkaabde. Yang wembu di ngangarta yi. Tishonin yogonu, shimugu argzig. Sra shimugu shtabayangwe.
2: Achi tishkil, tishonra aniga yuwan yuri.
1: Da zizg. Tani ta wamu tishkil yang, tigar jitili. Sonu, tita yaw sangar tagargibna chokmuzgonu tinanga wasonsg. A, tani ta, ar yaw sangar waga wembuga wamu tishkilan da zizg.
2: Achi tishkil, Nga yinjo yaw sanga woyinirita, nga tishon yota ngingi chiganir. Nima nga gungwa na ngi tishon yinjo gori tiga gugi tanga yawi shala yoti za zo, njimu zga njik sarungwa zunga ngi nying sombo toni kerta. Marga kanga kero nina kanga yaw na ngi tsangma hinirita. Nguma nga ta lenjo gu niwa ngingi meko. Tegita ngi chio manda jiwa mboko nora chinga rukzi hizini. Kate nyang ta shera kirong tasong gina, Nga shirang kuri xumbu gudog jura rewa yokuya.
3: Oh! Tumuzgi na ta! Chi nga ngonzi kumashila! Nguma nga raga ludo kuchigriku! Azu kakwe ra! Namki shaga homu mashina ra ngonga nyaga namgir xiezi nirita! Nga ta ngi nga ludo kuri! Tana chow chis karo gai go ni. Ngay ranga niwa zi yu tsi kum pala ngay chow rgui. Ka tay chow tong duga ta nga shuk khor sung na ra. Ngan jo pah chik ra me.
1: Da zi no. Wenpo ga yang wamo tishki la. Dremu ti yu gung na yu ni na. Tang tok kar ga kukwar nyang chigi lang tang ni na ga. Arjem tsin tsang ma. Shani ma tsi ka yang wamo tishki la.
2: Achi tishki la. Tamani tarang chu lanwar ni. Kapa ga nam dung oso sungi thang ma. Ksi ma anama dung go. Kapa masi oso sunga ma zik shui. Achi chirchika nyin buko suni nyi zik biye. Zomu niga narchif tsa li dao. Te chu sunga narchi niga njanja hiya gwe tang. Chi tkhe dhwa tang ata dremu gu chu dago ri ta thang ma ga zungi chu shuk thar jo. Tamani tarung dremu shimu zik sung tsui dao. Chi tk sotib khe tang ata nyang len thawa.
1: Azi. Nan-nan tig-tig-ga, shatsig. Tani, wamo tish-chil-ga yang, ar-gya-wo-ga wo-ga wen-bo-ga shan-u-ta-ra, ar-jabi, song-song-no. Wamo-zi-ga ngoma-chan-ga shi-gan-tsi-da-wa-sig. Tani, wamo tish-chil-ga yang, ar-gya-wo-ga wo-ga wen-bo-ga nyang-chir-no-ga dremu-ti shimu-i-no-hi kawa-yin-ga shi-er-dang-zig-chi.
3: Aro, chiu shi-gan-tsi-ni? O, tana, Chiu yuwa sangna manda diwa yuni lerka chizga ligo.
1: Da zizg. Tani dremu ga shimu ga.
3: Nga yuwa sangna? Arama handog gondara. Ni manda diwa arama cheche cheche tog chong chong chong chong tog. Ngorima ngorima tog, gyarima gyarima tog, ngorima ngorima tog. Dab zinata, chau yuke ga rung rung sani tagan chogondara. Tani arama taga tsar sangwa kyuma sangna ama ga oma zaga garu gangartera. Tan tong tong nita gannam arubi davna lirka yo, tamani lirka yo namara. Gannam arubi sangna kanglana ama ga manda hanyang ga thangma daya zhugnu ta shukchiga luglugi go. Tamani janpa ta lirka jirao namara.
1: Azi, zhangmo zhanghai shatangsak. Tani wamo jishchil gayang. Semzaga, dremo ga wamo ndag sotum mayna Ndi nga hnyang lindyo warchilga ta mga zhig zho jirin doli. Sema yinngi gugisga chandangzg. Tani wamo tishchilga njimu ga wamo.
3: Aro, tani chungde khurangi chunggo shigin thari.
1: Azi chino, njimu ga shimu gu?
3: Shigin thom manyin. Ngungu na hmezgo. Takhchirtang na ta nga khyongyo nir. Nga shugr. Nganyo jamba chiga arango shigitagan zhug manyung.
1: Da zino wamo tishchig.
3: Chungda tangi ngayar gorshchi zirirra. Ni chunggo shikta zinna mani hmeyakchir zinna maramu. Hmeyazga zo tamo yamtsin zi gayla. Gargar chikhura. Ni chunggo shikta hmeyazo kanakchir njogchi.
1: Tazi, wamo tishchilga tabcha jirtunga njimuga wamo shikanta joan taba shunga zhagdangi. Shikanta kaan takaayi. Gorshkab teftari datangi njimuga wamo gunguga hmeyazgo nu xil yola yotsiga khichiri. Dremu ga wamu shima yila chik tangsig. Tani wamu tishchilga dremu ga wamu ga gonja katsangu gontangi. Harartang nga sungi.
3: Katima katima tuk, ngorima ngorima tuk, gordu ngordu sa tuk, cheche cheche sa tuk, chong chong chong chong sa tuk, gyarima gyarima sa tuk.
1: Dals yarama tsungma tagtangi, chima sungi uma tongsig. Tani marga.
3: Ama, ana marabi dawga ngan yon kongzil ka hnyang ka thangma ka ike lukuluk ichi.
1: Ezi shanu, jimu ga.
4: Ana marabi me ka, thangma tawda amar gu.
1: Ezi shatsik. Yenara, wamo tishchil ka? Woga wenpo ga hnyang lenju che la, jimu ga shanu kaya chikra maayi. Hnyang ka thangma ta lukuluk ike basungsik. Jimu ga semzikara. Arang ka shimu manzik ta gha lapar gila matansi. Dremu ga tagi kaya chigra maisi. Tani, wamo tishchil kangla la sonu. Hnyang cha cha lagan ranzik ta yara dango mara dange danu. Nisani, data arjao waga, shanu waga karga hnyang re sami. Laga wlang tsaka ta shirti zira maye dwe tangsi. Tani, dremu ga yinang zika gugnu ra. Shimu ga hnyang ga thangma lukulukwa tangi shira mayongsi. Tani taan dremu ga chanra gangdaan doli. Iyan ga gu shi harkoobali jikti nu. A yamtsin. Wamu ga argyawu ga waga hnyang zungi. Drogo nargi dremu ga yang
4: 샤르푸 칸이 랑에 셰르푸 땅니 랑에 챵엔 쵸

야 녀니비 두고 총총소 다스타지 저거 산지 능전반데 이나 나총시비가 측근 지티 참바 리비 스카르콘인 다나 시흐츠므지 로그라 시흐츠므지 조가노고 두고 총총참마무기 됐더니 강진 나총 척버가 땅아 고로노가 초르문싱 친 초도르그랑 중클 머리 토름 톰정 선비 독숨 전자가니와가 스톰바부 총총 도르지 하모그 지노가 시흐츠므 아미 세와시고노데 참마지 로즈기 Siam Zixi Bi Meng De Ti Ma Te Ngi Yila Tumar Chirang Wa Ne Kim Tseng Ge Cu Ti Chil Nam Yin Rgi Xinang Gen De Shka De Ge Ngi Che Zir Jin Bi Zin Qin Ami Siwa Yin La Ami Dung Ge Yewa Mi Bi Zim Deng Zhu Mu Di Nga La Ye Chi Deng Bo Ba Zu Jin Yu Bi Ama Ne Ngi Sim Kung Na Shtag Deg Dan Bi Her Yab Re Mu Bu Di Yin Ami xiang zi zhu mi tou ni, nga la leng ci nyung zi ji xiang, xi xi nan peng zhu bi xiu zi le dan bir jir. Ami reng ge ye ki me xi bi ngi si nang sa mi, nga le pen ne meng seng zu, tab jia ji shtung gi lop zhir xie wa deng. Nam xi nga zi lop zha ni jeng zi le bu li leng ci, xiang zi xi bi ami dong la, hu jia ki zim deng jie mi tu jia jing. Nga ti duomil ngang lop zhir mun zhu xie mi ci, mi kong chu leng wi nam jir duom ba deng. Xiu mi bi ma ci deng, di shka de ge gorm hui ri zheng di, xie sim shteng ni nga zur lop su yang yang shtong. Ami nam yin nga zu, nyo shchung ge shka de xie jim mi ba dar, ma lu zhib ji nin cin shor ni. Nga tsur ya tu ji mui deng, ya chung ge nyang tar ji ba deng, nore zin sim ji ji chung zil. Da shta shka dik lung de cu zin bi ami wo zha ne, lor di njirwa deng shten ni, shja singer jir yo jing, qodung ge nirma dik jing, xil hengar nam jin cheng du ri ri njan zin, nga tsi yung zi ji lan war, war chil me bi shjam ji shi zin yo. Womung yi jing shtag da ami li la na ca mi ba deng, sim se ling yin mi bi mo lam yung yung dip jing yul. Ami siam deng si wa ne, mi tong lak san de ma nang yang. Di shtan de siam zi shi xung xing di, wo chik zur yi chi deng bo ba zung ken ne, ama ma do sa xig yul. Wo chik che de, nam nga lang deng ar gung chini ji li la zun di, ma zi xie ga li ri nang jel. Sen gu chik deng sen deng anag xi ni, kong lung mi bar arang li shendam lab ji. Zhe deng zu mi a mi jin deng ni, ma zi xie ga di tar car sung. Ami gayar gin xtuan xie che di cik ri ri war na, shkar di zheng mil jig nyung gin yo di, gayar sim ca wi cik jang. Argan sam tsaki zi jiang, yuzil ringa ingin ta sam zin lindil tang kangra jiang mi bar kem li zi zi ji hang. Kaapsu mbi su gi ngal mangsang si htor jib tang thorin yang vzian la ri mar guwa nang. Amalag, cheche siam zi na shtabdun gungwi o nang yin la, rdawa lhami sasriyang yin. Ya, nyung niwi chuk chung chung chung, gong ni yi na, da zomba bu chung chung, dor ji lhamu gu zhi nu gu xie zim, ami ziwa si gu nung de, ji lu gu car sung a. Da na xu ni chi, na chung si bi di teng vijin xi, shan ke ra nyam de sa ma rung wa. Da shan ke teng ker ge, gong a ni ga nyam gi sa ma ni nu gu vijin xi zi ga rga di zi xie ju yil. Hari, da na chi di jing gan cu yi chu ni, da ma cang ma gu cu yi chi cil, jim to sung wa deng, shi ni da deng yi, ka zi yin, xi ga meng ni, da mu zi gri la. Di deng na, gong wa ra shan ken de, zhong qir nan cu ru gu nu gu qim cang zi ga cha cun ji na, xi ga shi tab di ni, da mu ga nang jia zi gri. Da ker gen da mu ga si rik zi gu lu ka, un jing gong wa ra shan ken ni ga ga di nyam gu ju yi si na, mi li ga da ker ga, gong zhi ga ru da lan jia, wilak chu chun de shiga no pa yo zi. Yamsin jina shanki nang de, dan jina mir gong chik garu, dan diyo nu jenga, dar gong chik gari si shi nani da tangi, ar gong chik garu mi li ga njiwa ra da lin shi chun de no pa yi ga zi. Ar gong yi kwi nang na mir gong chik garu ra njiv jir shi tam no ga, dan jarhi gong chik diyo nu jenga, ar gong chik garu shi ani gagi.
但米里登格公这个路的另一种的是解码当中的这个路经过山克尔公安的你个娘给就这么人格的经过这个重重重马个系统啊这个你能这个搞啊就山克尔公安你个娘给什么人格而且你为这个重重所地主个人格腾地拿重西别个是林成英动词的人族人他但这个重重重马个人腾地拿重西别个是林成英的国这个有那个图米乐视Tani Juki Tingirgana Kodigo Noga Sila Tipa Gashikana Kodigo Noga Tamara Sijung Ripish Kar Kunganani Taditang Jinhi Tarango Tuli Noga Tab Jinhi Tsui Jinhi Dengenayang Tamag Marjiju Tianchini Sixum Jilogra and Joganu Nungis Nintun Joganu Gutu Chongchong Tamaga Chorangi Kersamchi Pujar Yamakaja Pujar Yamga Nachung Sipi Gatsikan Jiti Tamba Ripish Kar Kunga Kalam Jilidatangi Loyola. Re, Yanivi, Jukchonso, Dizuka Gunga, Tundi Nachungsi Pigaslim, Tuna, Don Summan in Juranta, Tundi, Sumjuka, Don Zumba, Poja, Jimmy, Sumjing and Kerwal Hadjeta, Hinur Tui, Tarkoa, Siluin, Sachip Tarkoa, Ranch Serang, Sonum Rinchin, Matulin, Jimag, Tony, Yanchet Juil, the Nanikuki Mushi.

Yaa tsaidin ki sangalan di chanambi kankam zang dina titang tanamba tsog sanji nang zimba na nang tsungjang dhukunyan chinkang oshkala long chinki dhibzambi war nang chinkiponyi tatunggali tsiyin. Dina tiyarangali tsandi nang dayang atsi ngari zinda shkabung omi li tsin nang ashinkin je nyangka tukutak riwa. Da kodgi yu dana riwa gu tona lalala zi yangchu lamzuk nang nindi. Zin kurkala kani nirkibsa nina kodgi matukku jima nga si ala orkishirab zhignugu toni daa tukku gari wahtarata kodgi la. Tena terangali tsindaga chi tukumin tsamdi laga chi rikab ngomi di tsin nga tukku zhgari wa yang tangchartta shata. Rewata nina alwa ngaragalang vi di yana jepo kana yuwasku nunga glandar. Landa nina ramuma uchu lamzuk nuna Warkuza magic nasib tu, yang si orang di kerjanya kena zaidali. Terang sarat terus gayu, tanah terang gelis

0: артина согоймд гэр гонгой чинда уса арц рэгэвшиг мо янэ сэргэвш чончин чага вамда уса арц чонрэ зам бо янэ сэрг эндэн хакран гэр ябр янэ сэрг сатни яр артина эха хочны кегэ вэнда уса болон тутын том бо янэ сэрг шанканыг нам кичинда ур заканыг нэгэр гэр янэ сэрг етер каруг лонгэр чанда уса гуй самцу кар мо янэ сэрг нэмчарын тагылында уса болон донго конка янэ сэрг Ya, dang de pa dong men zhe ha dong yin ni xie ge ha dong wo dong chan de ge yin ni xie ge long ma men zhe nor qie yin ni xie ge long ma nor qie dong zhe yin ni xie ge. Yin de qiam ge men zhe de qie yin ni xie ge qiam ge de qie xin zhe zu yin ni xie ge. Ya, da san de ni ha ra de nan zhong ren me zhe ge shan zhe wu sa wo dong ren jie xing mo yin ni xie ge zhong ren me ge ra kang wang zhe wu sa wo dong ren qing ge ge yin ni xie ge. Етер карьер керге чанда уса болон жон чыра мо ене серге кер жон мы тыңа тыңда уң арын сарго ми шимо зо ене серге я тан дастан ро дексам гэн жон ко ене серге тан до ви морсын го са ене серге ндо ту ми на ка кан са ене серге ди гын керге ва кан жам са ене серге е серган ба сет гын са ене серге чон жон ба нёмдыг ди са ене серге глондан е кап ту зо та са зо ене серге Ya, dang ye rong sa rang ne de sta nu chu ni ka yang ge ta xi ge bo ya. Dan ma la na sa me ge ta xi ko xi ge la ko ka me ge ta xi ho gan ba ce de ge rong ge ta xi ko shon ban da ge ge ta xi. Ye mer ge tan de yong ge ta xi ko ge ge ge zin ta bi ta xi ho ta xi de no pa sin zo ber ge ga.
1: Ya, der zi ge xian dim ge ge nan ba tang. Shi go yong ge jan xi ba nan ba. Darun zalim su su na ta tung la zi ge jin bi cha zhu nan ba. Dan an cham da ni da de rong ge Jimmy Damson Dander ge chin tama angtag jibdan ba ge janshik ban di tokra chik ta ju yel rge tang chang chung je chik jel rge tang chang chung je sim chig rge tang chang chung sim ge nga rge tang chang chung je ni thig rge tang chang chung sim nga chig di nang ge chin to yi ga chung rge tang chang chung je chik je tang chi ge ma bi ga chung rge tang chang chung sim nga chig lang ji ge ji ge ti to ge rge tang chang chung je chik den je ga su zgi na ya gua zhen qi Tanan samdani gafsi tamu ge debja ge choni ergen samsa cherang tonjibla ge da derang ge jima ge tamshin der ka yang chi cha ge shaju zuk pena
2: olug so gajin chi den dong na da derang ning kern de ma shmu ma phyan dan da dag dag ge da sha pa khup shi ge ten jin dan da dag dag ngom ni yong da a khun de ni chang gajin chen bo re ji den dong na thumar chi zre ji na sha pa nd a u ko shul jin ge rig ni ge nong ni chup cha gar chin shig yim ba i nong ni a gom ba cha chang la yang a da chi sha pa ge rig de yo ni a tong sam na yang sha pa ge rig de yo ni da tmo ta ge re den dong na da charmu di na chi yu ne re ji na da mandal ge sha pa se jin dan da a gon she se jin dan da yang de ni da a chertung ge sha pa se jin dan da an de mo gomba cha chang nang na yang cha wa nam ba tang yang na puri ti tang tum bi ta sha pa ge ri a nang ha mo ni ta ri ni tmo ta ge re de ni rong se na chi re ji na da don she se jin dan da wo she se jin dan da cha she se jin dan da an de mo ge ri mo ng ta ri ni ta cha chung ni nga na sha pa ge ri ni de nang ha mo ni nga zo ta ri ni tmo ze re ti nang ni ta zhong wa ge ri ni ge nang ni ta ngo ge je sil ge nang ni she na tang hui ra ndo gra ra алэ тэни шапандырка ронсэп гэргэний гэ чүп чаа зөөч гэрэ ди нонгний жан а шапанд тили жан чи га чэмбунанда томоч хэ ёг гэзэ тэ чэ ёг ну чэз гэрэ тэзна тан хуйра нинга дэрна чигэ мчиг саз ёг ндуграра дэрнара ян чигэ мчиг саз ёг ну гон рэ гэзна шапанд а маншур гэ чока тан джэ ёг ни та тан хуй тау лан суна та нам шэна ди нам шэна ил ди намз гэ шэна Tondo kongje bo shena choka mahul nara shena chugni tani da ndogra da zura aji ka go po yin dang na tondo kongla ka gra ndogra da tag na chugni to mosre onchang shepand mo chig sau kong re jna shepand ngi par de aji char tun se chin kong tun se ja wa tun se ji ta to mo go choka da ndong ju ga yong do ni ta to mo ta go re ji ta mir ko lur ji gla ki shena tin ja re rang ri ri gni gla ki shena tin ja re ta zo kong re jna choka da Tani ta di yanluk si jirvi ta shepan da ta nchongchukwa da shiguni. Di nangni chan ta choka khwaljun da ta rigni ga shukzan zinno. Ta rigni ga mangchuk rigni ga nangni ta shukzazi kangay na re zina ta jawa tang, litun tang, gang tang kangay na ta choka ga lamni ta darkhwar tang na ta jen rangu war ta darji yinba. Di mtsi ka chonang pal tapa. Tanita di kumbin de shichik tapa. Pakwarta tsachin yinu da ngu shigin chik chepu. Ta tamu ga ganga da shire choka tang shepa da nya nrungruga da yoni tamu ta wari eta zinu. Daga shepa ga nangdungi chaga yina gangra eta se jina da shawa tang yu gang tang gang zina ta di shongwa, lorji, tanita di shelli, timpani, tanita di chamjur tang ngupchuk ta wari song yoni. Daga shawa tang yu di la shepa jili da tang ni da Shawangi Utila, Goa Luni, Jilun Yeni, Tanita Nandun to Chapdus don't tell me. The name Murub Zamazon Sonara, the Shawatong Yu, Titong Jerry, Hopsu the Hol Tumni, Tatamug, Ginsen Chenzer Agent, the Tamug, Manchu Gurini, Tuchirasakio, the Sitcher. Inoni, Ta Tirung, Shapala Sona, Tampu Kangrejinata, then the Shikshik, Tamashamu Katsong, Tamarchi Dini, Hopa Yuni. Ta jianchara kumshur tazura yagni ta khantani chang kardin chambure ti mtsa ke ta gartag ang tangu tanga niwa lunju te jamba chikri onchang chachig nda shik tabnu shikju ga nyangtub yonu taga ta shikju ga rambang da lopchungs ga ngay zongni sona ta rangri kawa jangga shepa gharigni nda jinsan tarhura ye jura che tang chachig njawi ta shepa lang khenu ga ma wamu namba laka jita shonju te la nzaji chiga Tendana, Jerry Yena, and the Antonta, and you as in the Gartok, you as in Jagunra Martoka, a Chachak Tamchella, that's the region, a Garton Babkezin, Gigi Chigazin, Dutch Yenzi. Tanita Mandanu Shokishana, Tagan Regina, Tatana, Dijan Tunditaso, Gen Dabuzanga Songoka, Ocho Tanunga, Shepa, and Dandrila Shinkin Katsunga, the Manchuad. Chamuzerejna ta chi chirina tamshi yena jag sumina jag yang ta gangdong gangena ngu zige jen chani khwa chi ni angama de zige ngarsik chi ni tomuz yengu ne rejara ta harchir mangchiwa de serejna ngu zige chi ni khwa chung ni angama zo ngalo zge lungjo ni harchir tomuz ti chun cha de mandong sa de ochu de rang shepa la shik shik ta chang o da yo nu ngarang gra de ndo gra gi geng de songgo ge jinu de chi jen si Tani niki shukne mandangsa kangre yata zina ta chiri shepa girgira ta gandhi nukra girgindi yina chizare zina ta chartu ka chata zige gudni. Taka ta kab kanyin la ta loro lorda katuk tetukni ta chartu yatab gudni. Yang tani ta chik nirmu yin gudni. Ta chik ladi mamba tamuzi yungudu tishare zina chiu shepa randi langshan rano suuzi kumshik nana tamuzi yinara. Onchang ochu mangchiwa ge tsi serejna ta ledi tsige ze mangnu jeng de ge lunzen yini ge ta te kharkhir te ndongo nu jembu de tsige ze shi chi ni ge ta mangwa na serejna tsige ze sartu yini awa rang gen thom mai bi chechi te ngum athwa ta ti shoni ba pa shala ye gu nu de rang gen mandang shura riwa yin de si jir de ni chin tanjik she ji zu nu kang rejna ta ochu rang ge parke ta pai ndach serejna yin rangu war ta darguna chepa la jarni shena chepa ndra ta sartu ko rangjin goni sartu ye goni yilti tang tan shi goni ngeu sarwa zo tang na ngeu sarwa ti tang tan ni ti tang ge chepa ta tar khor tong ju ta khul lan jina khar tong der lan jina ta jan chen ge chepa nan da a ta ni da chi lang khur ge chepa nan da khapar ge chepa nan da ta tumura tar na tar chuk chuk yim ba ti tu tar tang na ngeu sarwa la chepa ta tar tang na ngiu sarwa tang njoki ta rangri khawa jeng gi sire na ka tang ye ki tara ti ji ji ni ta yilti tang tan tum ni dar jin ro nu tamu ge gin san ja yo ge bi mo che ge ngiu sarwa ti ra nga chi omong chu ni ngiu sarwa ti tig la tob jung she ju a te ji lu ye ju ge tamu ge ko ka bra she pa ge gu ni ta tum ni tamu ta re ta sa ji yen si ta ge ta chin tan ji she ji ju nu ka re de na ta jen cha ge ko ndar re yan cha ge ko ndu de rong ge lang sha zu ma re ra lang sha ge jam na yu ten dang na ge chu yan chan de chi mu zi ngu ge de zi na de rong ta wu lan su na zi de xie pa dang mar ju de da chi re da ta ma shi mu nan ba ge jian ge an dang bu re jian ni yu a di chi re zi na da xie ge jian jian yi nang ni jiang da nang nang du su ge chu ha wa jian ge yan cha ge ren de gang re de zi na da zi ge zi ga bu ga bu la tal de zi ge zi chi do ni da mu ri gang dang gang yin na ni si dang si yin na Nanga yundan to pusum tsukwa yindi taso na shiga jencha di jinyong juwa ni. Shiga jencha di tashang yi to onwa yin ni. Jenta nruwa li kirti man ruwa. Tumuzi yungu nara yadzin. Tendang na dani zonti ngasi rangri shurjinchi jencha arika manyamba. Tse samba. 두 농그 잠마그

0: Kyrdum na mungra gochig sun tmin tang gochi denjig la nyenka zowi jengin zowu shigri. Nishtung nyebzi lo ne zong huagi songshchung sa cikji sa kunggan ryo de kagtang nyamdilgi kyrdum choshir tang gogdum chonzin si ni kyrdum ji gomir la nochi tungwi nyenka jichung datang yo.
1: Mosho yang na gomir nyerishub shawi nang shinkan shigin. Nanang ga dadambi ci jishjig nin nyerishub shibi gomir lan lan na Tsongongbi jengkim namang rangzin songshchung shimjig teni zigji nirishchub shibi gomir thukma dere. Sani jen rukbi gochig de goma dang katoriopa tongji chanmir rangil ngang yarsha shikhang manjang war gochig de teni si chiriongni nirishchub shibari. Darsta mosho yangga jetame bashigna lanlan shubdi da shigzam le sunme la mi jen da ama tsabshe giba dere. Dagchung shibtsigshe giba li jen Agenda gochik rimar tini lipu nitsil la tashib shegi. Tumar kasu shekhang rimji lo di da jini bar liba na rangu korig la lobsan jingur sam. Mosho yangi shegir. Darta nga tsi cadan ki cheshul logar nirishub kilzigni mima logar dagchung tang canrig tang tumbi nirishub sochi shegi yonsir. Nirishub shibi gomar mangchewa na tangkur je mangchuk ji nipa yin la rangil ngang yarishi tang Nirishchub rukundag jishi bayin. Rigchi zhangka pilwani bichil thore tongwur gandadang. Niwi lundangi rang. Zhunggu canrig lang sochig shimjig soya niyong gang shimjig hongde dang nyamjil si de canshim ni cholo rig rang shiongkala gongho zong da gomar rigchi yosi sakung hidam de ratang shirhtung choyta si bari. Canshib chogma yangyong shenji ngoshu si batarna. ngatsi ratang da ratang choyti rawa zigde mizi sorpal tang chobsu shipe gomar la tin ngechin ja ratang jongdir shite tetak ki ratang da khasi cholwa tang jigin chung so she bi choni sani khung da chaji aram ji rang shung kham sa shir tong go yote mengar gomar ji ngarji sa shir ratang da tang san ser
0: yena da ta shib chalin shipe chol Tsunghun bi jingin namang rangzin na songchung shimjig teni jia zhunin zhun ba gu cheng ge. Go che de teng ngang pe jie yung wi ngay la ga kag jing tongwa na menghara gomaran Tsunghun bi tangkur konaran chordil xie jini yo ba dang. Chordil sa kala katoor yin la ding rang bur go che chung chung nangkit de jienpil zhung wi nye jil jienpil dang jie jie shan jir su jie na dun zhung yo. Dertar yinang song zi go che jeshin dan rung yi ba dang go chig suun cil mar chig ni go chi ka chung pe war ga kag zhung sa ba li. Go mar jin cung ngon bu konar yu bin tor gang che, za, nya, xia. Zan zin nyam ni ji jin kum ma lag zhul. Geng gi jing cab xie l mat bi ni ba tun zin yu. Za zan yin bi cha ni go mar na jang ka dang ga mu su gu ka zin ga ngon xia yin la. Zan cheng shi bi nan ga ga zhub cha xie jing yin di. Za teng ngu kib jie ni cil rim jin jie zhu xie ni. Cung ngon bin ta kur jie jie kum do ni bu song zin xie jin yu. Zan yin go mar na zhung gu ra mga si da yu bi. Ya kib rin ba dang bi song chung su gu chig yin bi cha ni. Ma lag rang jin jie can rig shim jig dang song chung xie bar do niang qin bu dan. Rishji shirtung ga zawa na niwi loki rang gomir sopil talalang wii jimdi la rgli yu di dati war dunbi gomir yachil lag sorpil si yu. Matib sorpil si na rgchi kachang pewa dang jiji lagjir si tibir maasil gomir ji jingi rgpa dang shashil rgbi mangji zhichang sugunjuk si ni gochi jiji songchung dang gochi lagjir la zhugndag si tib. Gujing di na Nirchub sopil shibi donyang na dewe jang gochi jiji tonkong nyarchig dang canrig shimjig mangzhi satin da tongtaba dere.
1: Mungar gomir ji gochig zibi nanga qatis libyo bi sakung yung jih dashib calin shaba shug yung ni bejin yo. Dashda cu ngombu jingi namang rangzhin songchub shimjig deni ji cu ngombu tangkur ji gochi jisim la dgshil shibi mangzhi dang gomir ji dashib calzhi zi yo. Gojin gi nga di jir dashib calin na ka zhang lin ba zang yin di dashdi dashib calin na ma lag dan sheng cha cangwa shigin bar maasil ta tong tangkur jir chikung char xin dang zari shigirig tog cil mi nga ju jir zhug jin suq la shibshir shegi sir. Zhunggu canrig lang suq chig shimjig su dang nyamzil shibi li zhi jir ni mungar gomar jir rilmi ma khur dagshil shi ni gomar ga si tu rig ya dang dun jig karyo ba dang Zhu seng a deng sewa chen, san mi rig ji jie zhe heng yo. Zha cha deng chikung dun zhulu ji gu qi qiap ci ji ka zheng ge nir duk

yaar se ding sangalan ji tana ti tar tana ba so ge san ji nang jin ba na chung jong bu nian chen kong wo ke la long chen ji de bu bi wa nang chen ji pon ni ta tong ge li sin yin tana ti ren ge li chen ji nang de yang ar jin de ke bu mi li sin nang a shin ken ji du bu de ge le wa ta ar de li chen ji ga jia nong ba zu ko ri yo tana na ba so yong te ge den chi chi sim ni ge sim de na nga tang te ge den chi chi sim ni ge sim den chi ge ta tong ge ke lim de ni ji ni li chen nong pe per ga ap si shi

0: 야트고 Ya, Reva sazg shaytyo ku?
1: Reva kanga golok ko lwa jantsan zane re?
0: Ya, lwa jantsan.
1: Ala, ti tserang tsumu, sakono tischik ma tonga, tong san ju na re.
0: Tserang tsumu?
1: Ala.
0: Tsumu, ya, kabji mi lesna kod gila.
1: O, ta hong aru khazila ota.
0: Ya.
1: De, kanga, lama, anchen roma ka, Tashi Rute na Chituga Lintanga Shigmai Li Tantanjina Sode Shagpa.
0: Lama Yangchen Sazi?
1: Lama Yangchen Tsumu Ayamu Domaga.
0: Tachi Lintanga Chindani Rimba Tarakoti Kunrugo?
1: Oh, ya, ya. Tachi Ti, Ole Tiga Tashi Ti Chisatanjina Shag.
0: Karsang, Dingamu Lintanga Kodgi Yamu?
1: Dingamu Marpa, Dingamu Ria.
0: Yamu Domaga Lati Nasi?
1: Tashi
0: wi nimas kuntrumu.
1: Ola ola.
0: Kota.
1: Ya ya.
0: Ya kabji milis na kodgila dimu.
1: Ya dimu.

Yatana barku lesin di na shinkin mena nga si shawni lama kumu do magalang vi yu hama langu nyama anda asakunu ga mongan di nabatsu ga sengin te kovdi galandika nyamru zgil

0: Kripa lobi dinardik Devru do la ghimasa Deva chungla chikpa di Chembi deva thummasa
1: Chohun oshkala gongchinche chetra lenchan
2: Zahzi denbi nyankun chokpo namba, che nambi ishka kimsang. Darta che chikga sanshi nangshan bandan na, chomun wohkila longchin chi, che chit lenchen gin. Tangde yu che chit lenchen nangda, chomun margil hocha che mi, argigan che mu avden chuklag chi, che chitlag nangbi, woji avdif den chi, simchi washi shabi, anamshilib kinta zangbi, agungpa rafta sabar shi bier jen shi ba, mintata gochi shi jen bi, namba chi titar sambar, argasi shi.
3: Lokho tela lokho nyetan zimbi kiwaatang jiwi guneetan. Lokho la lokho tan zimbaad guneri guwaata. Lokho la lokho tan zimba, gigan la gigan tan zimba, pama la pamar zimba. Pa paran man zimba, maran man zimba, ta to ta sha la man yuwa manu wa takriya guwaata. Ta tangsang ka hui cha ta hui na na na na ba na tsuk she kuka, tsuk kukia. Sansi jenga sambam masara, jasi jenga hamam kiti zi, tumu ta khuida ra shukho sao ka taqsa, di taqsanga jiga ta khuida, di uru tuta wari. Di na lukhun lukhun tun zimba na, di na zinsi chimu di ina ra, zinsi chimu di ina ra, di na tansi shinchi malu pa shik yo jang di, tansi shinchi malu pa di gong guna ra, di na Anyun li tang, jilu ke li lu tang, shaa ngan shen je ayang wa nambar pung wa tang. Su ne khan sim, rang zhen je tun yin bi, rang zhen zung wu, zhang shang sangba ge wa tang, lin di tang, gun chok suh chi tang, che per, hai shi ni la ki wi ta pa la tan ba nam tang, dev gi so dung de, chir na, uzo, no rung ke che chi song de re, no rung ke che chi. Di nani di lukun di la lukun nyitin zimbi giwaatang ji di lukun la lukun tin zinci chimu di nana sanbin zinci tang yurin zinci nyiw nir samba tang yurin zinci nyiw nir sanbin zinci nda shunga di din cinda achika chungzim hina chichu shikuri suni rinko gongma nan la yuandan ji tani ma khiwa Jurisha Pata, Chitin Jivi, Tsuk, Linga Kishyo Paga Tua, Panpa Chungta Tu Yoichira, Ndoni Uchu Niti, Dita Tu, Yeshe Tu Tung. Ya, Sambi Tantsa Tu Ra, Yuri Tantsa Nyo Nara. Sambi Tantsa Ra, Yuri Tantsa Nyi Di. Ya, Tungo, Sambi Tantsa Chimu Tu Ra Na, Uzu, Gawa Shepa, Ti Tungo Mo Ra. 그거 니지 오모셨잖아 답아장와 뜻은데 답아드네 인주 너또 가와래 언제 답아다 가니가 치 말해 가와다 답아니까 임바 알아마라 답아시와 군초라 답아시와 디레 가와인나 답아마 임바 창라 가와 칼라 가와 아 간라라 가와 테모라 가와 글라 가와 커라 가와 Dhe tenche gawa yinla tapa ma yinba. Tapa yinla gawa ma yinba, adhine xini xchua xi unu ga. Xchui ganga tapa xe kunu te dhukhuta, tapa yinla gawa ma ra. Xchui jiga gawa uchima ra. Ngoti chambu te, uzo xchui gu, korwa la xchua xi yi sab, nginchung ga samba ga tangni tangnu ga tapa ta, tapa yinla gawa ma yinba. Tapa ta gawa nika ma yinba, Xerdansh, guwata, xerdang lang guno tere. Sernar, serni sanba, xerdanga sanba. Da tangma tapara mayinda, gawara mayinda. Xeperta xerdangdo gawara adukudar la. Da tahta ziga jirishichina, a gawa xepa, giga tenba la gawa xepa. Semche gawa xepa. Giga yukhutang machepa teperndo pata, terna mahtungando pik. Samba ti nga ta gawa zi jiri. Ma tre pa trepa rindo pa ta trena ma tunga rindo pa. Ti nga ta gawa zi pa zi jiri. Gengi guni sa tapa jingwa zi nirim. ᱛᱟᱯᱟ ᱡᱚᱝᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱥᱤᱵᱩᱱ ᱨᱮᱭᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟᱜᱮ ᱛᱟᱥᱠᱟ ᱛᱟᱱᱮ ᱜᱤ ᱥᱤᱧᱮᱞᱟ ᱜᱤ ᱥᱤᱧᱮᱛ ᱡᱮᱢᱵᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱜᱤ ᱥᱤᱧᱮᱱ ᱡᱮ ᱞᱤᱝ ᱦᱤᱪ ᱚᱜᱩ ᱪᱮᱨᱩᱠ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱭᱣᱟ ᱟᱢ ᱢᱟᱛᱷᱮᱢᱵᱟ 코랑가 링어가 이집 무고 쫄고 이누고 삼반 잠이네. 뚜운 데셰군데 셰죠 구와다. 너 송고저 다토 너 담만도 모두 치르요 뭐. 라미 진데 르 통가 다와즈노. 당선 데라 좀마다 고화 쫑고가 라미 진데 르 통도. 언제 고화 쫑비 쫑 츠가 토니 니가 좀마다 착가 야데 송도. 라미 진데 르 통 시위 송테 멘드거데 고화 쫑고노 강자가 뭐 라마티 침모든 적고나 어디 당선 트크 자고노 라만 된적고가 Chikkutawunu chivikkuga lamanda dhrstenja lama maare. Kuwata. Dhrshe kunuga lamada kunu kaha kukuna, gii shinyena kukuna. Gii shinyena kukuna. Aranga gii shinyenta na arangla chona. Aranga ti gii shinyenta ga gu simja shiopa ma ewa arigsona. Ti gii shinyenta ga shiopa imbar ma simbar. Aranga sona chonwa, sona mambi gunita. Tamu ga anitsa riksona ra huarna tshine jenga gangza ka tongka ra ta na tongka seru tongka zi. Oma la tina oma seru tongka, omi ndokte seru ndokta tongka, tongka ndokte garu ndokta matonga seru ndokta tongka. Oncha tongka ta oma niki nge na seru yo na ra na meka zi. Na tita tongi jenza chira na ra. Chiwala nishik nukwe jinsandras. Titang zongil homa ge, gii shinyan ge gu simji shiopa malakwa thongwa ne, homa ringa tapi malung nukwe kagata titar to thongtang naraz. Da tangma, ji chungwa zang ge shangshi lanu nyanle she kujja tato, ta dinga san gu ne. Dinga san u thongni ta nyewi dinga. Nyewi dinga gomba la thumar kuri dinga gongu, kuri dinga gongju u thongni ta, Gomba lento masong ata wanchi kutunga lakteyo lama wanchi lukutang chijen nere. Gomba lento masong nungo gongmo shiga ata hkma olong nere. Hkma yong ye jitrunga ata tukwa ge rizhi yadig chikta ne. Ganyog nyog to ne ta vatsa ne. Tukwa ge chignu ra ganyog nungo kage ta kaga khcherdunga dinga telakta ne da tana ta anyewi dinga gomni ta gomjila chita nere. Gomjila chita nere. Tiena tishin ka ata Wanchi lozan chi jenga nanchi ya diga maa thongaa tazi nirin, kuwaata. Kumaayi nina yin maa ra, wanchi lozan chi jenga kutsung ra. Kutsu chukwa gashti liyongi ta tika chom nirin. Tika chom nirin. Taa gom jilashi nirin. Tudukutu uzo rootak maa ri, ngonsum ra. Arikuna yon ngonsum ga huib gashti yon. Ndi nrukwa gapudu nechi maa ta nyumbak ka nechi no tira, jowu zong nuwa netiri. Zīgī tīnā kufu mēnu ārīngā gano lī mua nū, līkā lī mātik nū. Gū kufu, kēn mādī, ānyāng mādī, tīgī nādī. Tā tī chidhī rāgī nā, tīnā dēchē gōmbā nā bāngkāng chēdhū kā, nīngā sāntak kūrchēng gā bāngkāng dā kā. Tā kūrā yū gū dē, tā kūrchē tī lōngu tā kā gōmū sō nā. Nā kōng tōngu jīgī tā kūrā yū jīgī tīnā tā lōngu ā kā tīnā tā nākshīyā dī tārā yōng gū nā rā. Tashik sungnara. Tashik ita ka kura janu lama la suwa ta ita chama da ita lama ka tuwa kwenye yongye bankanga manana chortenga. Chortenga tsini ita suki datana. Ta sharong chikla chikla uchiga ta lama shiraya sungnara. Ta lama rigi ta ka machika kura nchisana. Tun tamba ka lama ta yongye sukunara na yu na maresi. Runga nunga ka ta tapi gugu ta te lama ti ta yongye suki donu wa nunga ta tongtangnara. Tā hui ngū mō rē, tāngsāng kā hui ngū mō rē. Tī nū gu tā kata, tā wā tā pā jāng, gu nū gu tā pā jāng tsā nā, gī shēnyāng gā, chūntē shūntē mēn zēmbar, chūntē rēng gā, Tengah ma long ye ta jen je tong ma tu kong ni la jen te mada nu ge zamba ti gu ni le de a ren ge tengah yo tengah wu ge ma long gu yo gu yo du yi che zhen de jie ge ge zhi zhi ni zhi zhi mu ka de ka du ye de ye shi zhen de yin jiao du ti le zha ge neng ge du shi mo le zha ge neng ge du qiong ye ma shen de da ma ge da jie ge zhi ni yo du yi na da shen de qi ni de de qiu ge na zhe shi ta yu qiu ban bu yu qiu mi zhen de 除了我让阿妈你个满地个大，那个汽车司机就去，那这个那个多少个头呢？哦，结果那这个都是那点，都是垃圾的。

라마 공화 어도 어도가 도 키체트나 도 까니 걸고 나나 드라마 랑션 도 때 도티 라타 나나네 토나 드라마 랑션 요치나 요치 말에 그거한테 도도 다 다빠 정 마정 게 챵뻬트 못 그 돈이 좋구네 다 다빠 정스나 마 메디게 치케트스나 아가체 쿠게츠 나타트 마 이모제 그거한테 아기 신냐 담발라 토메르 호마정 게 산이 아가체 쿠게드 Gashi tu chirmino, giga zonta tena chimarungde, chetanu uwe jitsa khtumine zonu uwe samba tichi ilu tira. Niwa, kachin jitsa tenguwa. Rengi tata yonde chichi chonchi tenche, giyi shinyan giga di koshini yon zonu uwe samba titene, giyi shinyan ka kachin yila zonta na, tidukuti kachin jitsa tenbari. Kachin jitsa tenbari. Tuncho ta uzunjina, Tapa jang tsena chukwa, kachin jisa chan tsena chukwa. Di nani anang ge shenye la shu, gawa she chu, yi yi chi yu chu. Guwa ta, yi chi yu chu. Ta sim, hchon tukka lu min zin chu. Ganang gandar. Hchon tukka lu min zin chu. Yi chi yu chu. Gawa she chu. Ge genge shenu kehtarya ta, aranga hdrta ta, njiwa zangma zangma ta, tukha sonyi me tu nuwa samba ta gugne. Gengengi kami sheku kira shishimu ta vana maja tangsa. Tangsa ti uchakza jimeka. Khishichela tamo zika anawa yuka. Chira na, shechudu tamo shenira ta laglendu zo, yang kirayi nirizmu tamo uka. Khishichela aringa aringa mkse teguka. Mkse shinji chijaga shina ta mkse ngumu ina ta. Shinji chijaga mashinu uka mkse ta mkse zima injirpa, mkse ngumu injirpa duka. Tuncho yuri tansa la, chi Sāngsāṅga gōvādhāna, būvādhāna, gōvādhā. Thōmā rāṅga ngīni, sī, kī, lōngshō, lā, sōkhā, tāṅchā, chā, pā, thōmā gīgā nāshīrī. Tī būgū nārā. Āngī sāmbā mātika nārā, sāmbī mīvā gā mbū nārā chūnārā, gōvādhā. Āngī sāmbā mātika, sāmbī mīvā gā pā nārā chūnārā. Tī tāka sāngsāṅga gōvādhāna, A nyan kitra. Si yujo ku shukne shalaya cho. Nang kardayi chu ku shukne shalaya cho. Gi shi nyanga li cho na basang mipa dhichu ku tukku shalaya cho. Tir, ti nyanga nyan kirza. Sambamu kajin dhapar. Gi shi nyanga ngak si jira, kalen jira, tsik si jira. Dhe yori tan tsik kira. Dhe chu ku nanga khutsu kira. Kajan tupa re. Chopa nanga chopa khutuu ndiri. Kajan tupa nata chopa nanga chopa. Kala na manchwa re. Hama ka kalang na hama la gawa shishi ke jitungu hama ka kalang nu tirpa. Wa umu ga hama ka kalang tana lu sanche wa tana ra tanwa hama ka kina ikinu nyi yen re. Nga kisa ki nyi yen da ka kinkengi nyi yen re. No samba tichi ni tekshiko re pu malanga. Tikhe datana ta tata chizi re. Kajo dhatsari ya, kuwa dha kajo dhatsari. Di samba tanga gyori tansi, di tukuni nga tansi gudung di nga, tansi shinchi malu na, chimudu ingu na. Stawa tapa jangwa, kachun jisir tanba adu nga dhukun dhari, dha sambi tansi kun dhari. Gyori tansi, sangsanga gowa, nyankir, kajo dhapa dha chusubu re. Dita tansi malu pa, shinchi malu. Shinchi luk chiri na, giga giga nta manza, tiru. Udo giga giga nta manza nugu, hamara hamar manza na yu nara. Ama yungu chigata waka tsukhati, apa yungu chigata tsukhati. Ti chiziri na, ti jinti samba jinga ma sonari ya. Rangsime jinga ma sonari ya. Chidga jinga ma sonari na, hamanda ringa sharpa kungu ga dhukpu yin. Adaga shikche liye kshinara. Tani magata uzu wanyana nyokchung shinara. Adagi ki tonta adagi chimudu thume kuzun uwa. Trinta tani tazo hama la tsikr shinata tsikr ngumu yonjanara. Tangin tawshi shenu. Hinga chizga sinne. Si tani hinga nyokunara. Tak tachinra tsotsojigata hama hama matkhan uwa. Tegda tiri tsujiri ya. Ya tini tansi shinshi malo payo chang. Anyonli tangad guka. Nyonli dhukunu adiwala sheni dhatani, sumba shchemindopa. Khwarna,
아니스 쯔뿌

Yang to kali go yengare kroko kunjo samsi Dar to kali go yengare kroko kumani si Tar ni go lna go yengare korar taz ga nyu si Yang semen do pa go yengare tarar gaz ga to si Nga se kang ga go yengare lota nya Yang se kang ge ge yeng a re lor ta ma ni na di si Ta ni ge ve de na ge yeng a re ko du to ma la ta si Yang se men do pa ge yeng a re chi nu rang xie de si Dar to da ka li ge yeng a re ke ro go var ma ni si Ni ga ni ge ve de na ge yeng a re ko ram zo zi ge Yang semen do pa go yeng a re tara ka

Ngar ta mang jo go yeng are lo zga yo ka si ngar ma wo mu go yeng are sira mar kib jana cha na si ngar lo gar ta ri go yeng

Ta sa va yin a go yin a re se re kong jo sa ma si. Yang sa va yin a go yin a re se re kong ma ni si. Ta ka jo chi e go yin a re ram kar su gu sa ra si. Yang ha ya mi e go yin a re hir tong chala sa ra si.

nga semer de gana go yengare ni ga chot ga jana da si yang sa ba jana go yengare se ro war ma ni si kan chor hun bu go yengare yer mun chala sa da si ta nyak ser mi go yengare ser chir ja ga sa da

0: ser sam ni
1: kang jung ser sam
2: ti chulo job ji dang karma sam chen ni ti chulo job ji dang karma jeb ji bar a je chi sarin ger cha tong sha ji yin ti chulo job ji dang karma jeb chen ni ti chulo jer gi bar zang khur ri yev za mig mer dang za parwa za pem ba ji la chim chung dang cho lim lin chen tong ji yin ba dang zang khur ri za da wa dang za lh ba za ba sang za ni ma ji la jar tong sha ji yin ti chulo jer gi ni ti chulo jer gi dang karma sam chi bar sarangir nyamjog lensin tongje yin
3: sornun oshkil gungchin
1: somun oshkil alungchin
3: sarangir nyamjog
2: dichuna jerge dang karma samjin ni dichuna nyeshe dang karma samji war warnung chenje poni lensin ta tong sha je yin